na rangang na rupang na rehang na mohang na grohang na drohang na dwakhang na karmang na pharmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang na lekhang na vekhang na joni sarupang